le fia ngai ngā lea chua lan tama, malaki mua mua fai upu mua mua, yoi, ma o Yesu fai sa mua, o lo tatu tupu pa ia lofa o le afio mai. Lukas uliva tolu valu, Isaia yono fai upe lima, Isaia tolu tolu fai upe lua, mua mua le petere lua sifu tolu, mua mua le petere lua sifu fitu, ma o Yesu fai, o le tupu o tupu uma o ye neile lalo langi. Falinga mulmuli ya Yesu lava ya, falinga sul fitu fa upasfufa. Ole na, le mamalo le ufafonga. Ona feta laipa ia mailolea, o keriso Yesu lo tato utupu le uo mafuta mainei malifa leta lo antu. E ala, a faito te alo lofa mai ate. Ia uto utausi mai ya upolo inga. Yesu ea, a faito te alo lofa mai ma lofa mai ate au. Ia uto utau si mai ya upolo inga. Fai tau le yoane na sifufa fa upa sulima. Mua mua le yoane tolu fa upa lusulua fa afonga lea ia yoane. Yesu ili tusi mua mua le yoane tolu fa upa lusulua. Yesu ya fa afonga tamua. Omea umafo ito ute ole atuai. E maua mai ya teia. Yesu lava lea. Awa ua uto tato utau si ya na polo inga. E tato ute faya fo imea ele leyo na luma. Mua mua le yoane tolu fa upa lusulua. Umamai samo. Famaya Yesu omea uma fo ito te ole atuwa ya Yesu. Awa wa ave uma yele pule lontama. E mawa mai ya teya Yesu. Aisa Yesu awa wa tato tausi ya napolo inga. E tato te faya fo imelelei yona luma. Mwamwale yone tolu fa upalusu lua. Samoa ole na. Le mamalu ole ufa afonga. Yoi. Ole upul na Yesu. Malifa lea tautalatu. E ale nafe au faa maa losi mpolo ingo faa manatu maipea Yesu bo tatou. Tatou faa ola alofa malo tatou tupu pa ia ole a fio mai e te alofa la ya Yesu samu. Faa fitai olo faa fofonga mai Yesu ila utali. Faa fitai ole pele ai faa fitai tele Yesu ilo faa fonga fonga alofa mai ya imato ola ufaa nau. Ona olo lava alofa tunuata maa. Le alo male anganga sa. E ala ya Yesu le pele ua matou pese faalongolongo ma matou faitau ma faasoa la upu moni ya utangata ilunga ole leiti o iba yaso taitasi. Ole usauni male mana yoleola faamoemoenga ima nuia mai, nuia ai, ya faapefoi ya fa mo sa mo so ta ima fie daily mali fa ta wino ai ngale stofi mali israeli o tato fo le ulua uma o ai ngo umu fo le tato ne ima fa fatu fa peta po ingole so o ifo o ifale ma im fal pui pui my prayer. God bless them all please and all the best everyone. Love you beloved Jesus ma ole pele o mafuta mai fa ta tele Yesu so so ni mai anganga pa ia ona ulu lava lo fa tu no te ma Yesu le alo mali angsa ona o Yesu le tato ele fa ola lofa ole afio mai lo tatu tupu fa fa Yesu amene yo isabu.

tayo patay tiyele alulu fa may tama yesu ang mga payo na yesu lao kele na so kele fa ola lo fa malmato chupu ole a fio may lo mamalu tama ole a lava le yesu ole a fio may sofu

O loo whaatalitali atu lo loo wanganga i aiova. E sili i leo leo o na whaatalitali i le taiao. E sili lava i e o leo leo o na whaatalitali atu i le taiao. Ia whaamoe moe i sara elu i aiova. O wa o i aiova le alofa. O ia te ia fo i le whaaparipal. O ia te ia fo i le whaole tangatele. O ia lava na te whaolaina i sara elu. O ia lato wa mio leanga umo. Nga tole ni tae hoa vele uleo fama fonga tamon mwono li tatu poklami ole faa mwono mwono mwono yai. Toi ya falo fama faa talo fale ni vanga ole tae hoa mwono mwono yalo to sui fua mwono mwono mwono. Lea fuwa tatu toe pale fea ngai nungo le tatu poklami pei ona yai iwa yaso te tasi. Ia maile ia ngaila le tatu poklami pei ona yai mwono mwono mwono na vele ni ya mwono e faa talo fatu. Ia mafaa feilo a etu lo tomo malu mfaino mwono lea mwono. Ya eso staff for ni ai ya mo mo le lau lau fa fonga mai ya tau tua tu le tatu proclame ni ni ta mal tu nunga ya lo mo lunga le lo fa mal anga le le yo tu so wo mo so ma to wo ya si mi ai auto le mo ma to ya malanga mai ta tu le na va ya so ta si le au to mo po ya sa te tu mo la va sa mal tu pa oina le

0: a walai sili ona lelei ina ia manuia ai e miliona ma miliona ma e na o'o lava ina faita wina Marilyn Hamilton i to tonu o Amerika o se tasi o tangata lawiloa ma o ia o se milionea e tisile fia la uoe e ma fai fo i ona tato faya le na mea fai mai i la tondei i ale leilo ma faufau i ata mai matoa ma ia ma losi o tato loto ona ma failea ona maua ina e tato o manuia e silisili ona tele pe a fai e te ma faufau i le manuia e te manuia ma e taunuu lau o langa i se soifuanga sili ona manuia ona e tofo ai lea i wha manuianga ua fua ina mai e lea tua mo i tātou pe ona whaeloa mai lana tuispa ia toi wha wau le vea sofou le mai moanga lavalena i le wha vae mua mua o le soifuanga manuia o le tangata ua whaingoa ina ma fau fau manuia mai le tusi ala apostolo Ioane le tusi o tolu Ioane taupu mua mua fai upuelua et sirfia fai mai le pele ia manuia i mea uma ma ia e malo lo fa pei ona malo lo o lo wanganga soifua
1: Ya, nena samosa fa fo ma de tatu por clamina et sifir, mi ma wali si fa bo pon le vai es fo. Yo tatu tengu de wa mai u no minu de tele tu la sutas. Ya. Ya ti lo dai mai wa ngane mo tengu de nei mo. Ang ya tu le tatu por clamina, yo ti lo le wa. Ma tango fi fo su mo ta un etaya. Ya me se fo yo met tu pul na vai es. Te doa wha le tele ni wanga ta ua le ya o me ma sani lawa le olanga ya eme se lawa sui ngore tau ya eme se fo yore ni wai temi ono tatu e o le si wai tau le wa matan tatu wai fo ya ele ya ngai atu le tatu la tu leo ni sila ele la tu fai nga palot ya o tele fo ila ya nisi o o faa sana langwa ya eme se fo yo lungo o televisi ma ia maso se mea lafa. Ia, wa amata iyo na tala nota nga te fata tau ni mene iyo le. O le talunga le parota, ia po ni suinga fo iyo ta ita iyo le atamu. Ia, etile lava ina tatu wa iye fo ipe fo ni tatu i saa moa le. Le tula imai ye lezi mea fa ingofi, e o mai le soo ole lava ye. Ia, o te lo atu nune iye wa masani le tulanga lava iyo le parota. Ia, o le fatinua le parota tangata iyo na alu ale. Ya o tatu wai fo ya ile tele o mafu asana launga ma mea mo. Wa mata ona fa lau roma. Ya pa wan mea talo siya ya. Ya isi suinga fo ya o tatu wai ile ni vaiti. Ya ele ya se siya le tana no i suinga ole. Ole tau ole si fuanga. Wa tatu wai ile. Le au ole. Ola foi neo le alo le tau o. O wanga i fa lo wanga i lumu. Ya epi fo ni ngilamba o lo tua in lama le. Tulang al suha umalo na mawa lunga le wei hei. Ya, hei. E langa ol tatu wa aie le soi fuanga. E le toi wa isi tulang le lei. E tatu te wai fuan ne wai taimi i swing. Ya, e le ma faina toi ta wale tuwa le soi fuanga ya ngai lunga. Nono minga, e ya ngai ngai lunga le tau wa le soi fuanga. Ma tatu wa aie le te leo fafita uri la wa faina. Ya, taro siya la wai ya. O la lava la fai ngā mā loe tūlai mai. Ia mā waisi na soswani mai ia. Ia wā lava ia tangata lau tele. Pefo o la tātou atu mu usā mō loo. O loo o mai lava la temine. Ia ai o loo. Fai ar tangata ia rana fifiri ngā nmesiri. Ia leo al paula nea tāua ni mea lufi ngā paru. Ia o le fāria lava o le aiata tāua la tangata ia. Ia tāua la fai ngā paru. Tāua la ngā tōte la tangata ia le paru. Ia ai tere pisa mūnmuti. Alba temine ya faida ta tu paru ta ta tu len faina palo ta ya tu ne ya so ani fo i ya ile tu la o le baba ayer ta mate ya mana fai ya one year ta tu ba ile tu la fo ile lo ta tu ba ile ta ya ta tu ba i se me o ta tu lo e manu ya yo ta tu ai nga mala se se ma ro ta tu e ah ya a tele la fonisio o met tu pu ne ya ta tu ko le se te mine yo soifuanga o olo ni tangata oloa mafu. Ia ono tila wa tangata.

0: mal fortu e ausana, mai se o nei matua va ftai ma tuitonga. Ya ele fanga le ina le uso a ya aso, ya sau imala ya aso mal fortu ya mo el fue, a le to reka mal no foalo ya capriel mal le o Jerome. Ya mai la to uma lava o lo va fon fon mai ter datu por climate man tu ya teva. Ya manisio la uma tu le tuzione ya o le tina ya onge malanga ya mai la to o malava o fa fi pe fa fon fon mai ta tu ne mai o nanga le fa mo mo nga e manu ya ya o na yo fa anga la o fa man tu ne te mi ya ne te o misi ya ta o le o le alo fa anga fa pito mo alo ma fa na o sa mo a yo ne sa o lo te mi sola o le aso le ne i sa mo lo fa ma na tu te ne lo ne pe fa il me a ya ya fa te si la mai ne le ba anga le ta o lo ta mi a ya o sona ai tele a a o malon fa ila o matua o sona ai tele lang e te mai ai tae ao a ele aonga. Ya mole tue la malo whaanga mo whanau umo whanga i maa onga. Ya olo ae ao le tue a matai awa onga. Wa uma le luova yaso sa e tafau ai ma e ula vale ai. Ya ma e ai tele ai tau fale. Le wa o maire teimi e te tue back to school. Ya o nai alo whaanga na mo ilato uma la wa alo whanau. Ya mole whanau whasau ni atu ya wa onga.
1: Walo, ya na, tele na alo whaanga na mo datu. Au fa fo fo yo te lo la fo esta penale tau lo to sunga pe ah la lo to ti le va yes ah
0: to le va mo ka lo
1: ya ay fo ni eso le ya lo so te lo lo ah lo wa ala so lo fo ko la me ne fa ok lo la so pon sangi ngai sai stu ah wa ke lo ti ko fo ai lo sai stu ah la so la le ne
0: mo la so ngai sa wa ngai
1: sa wa ngai sai stu ah lo ngai no pe ka wa lunga ga so ah wa so fa pe ngi ka ka wa ngai kam pa mu ga ya ya ya ro ya ka ro fa ngai me ah ya ti si le fo i ri wa so ne le fa mo pokla me fo la le na ya pokla me fo la le na ti na le sa pa sa la pa ya ya ma na ya yo pokla me ya sa fa ngai ma le wa so ah
0: ne ne
1: oh so le ri si le ku fa la wa fi ne so le lo fa la wa ma lo on toi ka le ya la wa me alfa le nga mo na ti na ah ela ya se ta pe la ka so le e fa ta mala le mere ah ma na ya yo telefoni yo o me alfa le tu wa na ti na ah
0: ya
1: le fo fo la ya le o ta le ya me le o fo pe se fo ti na so le tu wa ah au wat fo i tau sa ah so
0: ele le tele tina le swing o le leo a se fonga vo le tili van al fe a swing o le leo ma lo si mai le leo vai vai pe ala tan a ele tan non tau tan ya pe
1: ya ma ya na fai mon mon yer sa rinda nga na fi ma mo ho ne ya nga
0: ya
1: man ma lo yer tele le tele ya ya ma fai wai fo ile ya ile
0: baptiso
1: ile ya fo baptiso nga na fi ya ya be se folta mo fta mo safa ya so na fi wa fo nei nei malo mo nei ai nga fo safa ta se pa mo le tole nga fa ta tele no fa malo bi se nga tina mo ta mo ta ya tu sai ba ni po kala meta o le fol fol ino tele to la ko le nga po le sufa ya ma ni le sa ta wo lu mo so fa fe nga ni ta pura le fa ta wo le lang ya so wa ni fo ya le tau lo ngon tau pula na fi ko lo ko ka pe pe ka ko mo ta ni ka ya sa wal kala risko ngon ba ko sa or ka ko mo ngi la ka ni su ka ko fi ba ba ke mi ah
0: ya sa or ko ingo bon fe le ngu ma ngi ya ke fi ngo fo fe ko ma le uro ko le la ngi la fe me la ko mo ya sa mo
1: ya le da ya da wa lu ngol po kala me na fi ya na ya ngo fo ya na man malo ya le tala gele
0: ya bi ya le tu
1: ya le ngat ya lai nai tira ya sunga por fa ferin sa sa tu malo si ko ya wal po kala me
0: ma pe ole master mind ngal me a
1: a me se ho foi pe se mo lo sa a
0: o foi pe
1: se ngo fi ka un car pen singe ma ya le ko ka la ngol po kala ya pe sunga pel ma sun fortu ka ha wa no la fe ri fu special ko ka a te lo la ta wa fa fon fon al to ino
0: lor ka lo a pe ne le mis
1: ya alo dai vai na mo dai mo vai yaso ni vai yaso ya ai ga ma le yo le tua
0: alo fa no no wa misie lo como sa ma la el mele ya ma fa tua ya mo el fue por tausia mo el fue mo mis misie por la mele fa fa fa ke lo ai sa ma la nga le li e holiday ma na ta miti no le tua nga wa wa misie por la ya ai
1: fa pe le